0: kwa murugwa mbali mbali. Imurugwa tofauti na yungora kia murugwa na juu imurugwa maalum. Yani murugwa na kahoma yungoro na shulu na asake ngete science. Paka lutu ino kaja. Paka lutu ino asake na murugwa. Kabisa ule dura te murugwa na zumbiru yu kutena subuhi. Ni murugwa na ji orikire ruki. Orikire ruki. Ninyana tumitu yuti ya tuweka Kenya, MINFM, tena Kenya. Ni ya kutosho kiyo kana simu, jimurugwa niti tofauti tofauti tulikiyo kajyo keja ina murugwa keja yanka Kenya naka kuingira inuwa kinkema tena Kenya na hati ya tuweka Kenya MINFM. Marol tunga la yujinti masi yole kisembei, homona ya tolkasi, homa ya tobera mora dake baadae, baiki sana bo neki hata niki ngama hati nkita shiria MINFM moja kwa moja, olariko ni lorikiyo male jubili, ujienke sholo lika lora isi Dr. Fred Matiang'i. Ete saa ni medo ni yako ni uyo homenti ya masi ni nye ogara ibangai na siya moja kwa moja tinibu lika itimilanka Kenya MINFM agara imenti inti ni uyo jatu nkitesheni kake ya kitumure badai ni yako toshu na simu 0702393917 na shu 0732992321 tiatu nka Kenya MINFM nka Kenya MINFM saa ita kweni ele sine murudungo ni nye penyi rana ule eh enka Kenya MINFM
1: hello Maya
0: hello ni nyana
1: hello Maya
0: hello kini ngito ye hello we
1: yeso
0: amen na
1: mama malaika kia
0: eh
1: I don't know if you're going to be a little bit. Aya
0: mama ya. Ninyana.
1: Pera wani?
0: Wei.
1: Uba.
0: Ipo olin.
1: Kezi la jendia masi.
0: Meji jendia masi. Ipangana hii kidogo. Ni yako na noti.
1: Bari yanka Kenya.
0: Aisida yu yanka Kenya pimi kia tenyamali. Nolo yuko siriani toribu yuko la Daudi.
1: Asi.
0: Ipa hii.
1: Oo, mama mama ntiteng ya ma?
0: Iye mama ntiteng.
1: Aji na ama heda mandulu. Orkitana langa yeke no joumu. Anda samanga yeke na maji na shumaye. Aizo ya yesi nya domo angai na ji mama shumaye na ngari yeke na. Ondo mama ma bo ogla ni miro.
0: Yes.
1: Ana mulu ama no lo boge. Do yorma yese.
0: Jio.
1: Do yorma leja. Ama nge geri ga boge ma enra.
0: Ho.
1: Anda ngwelongo yo na etirandi. Ije ngogo yama ji olaye.
0: Jio.
1: Nato mwana ato nga mabo, kila ini ningiso majo kinanda masida ini kiri ya maji ya namba kadeni mba.
0: Asholing, asholing, thank you very much. Kato nga Kenya, ama INFM. Nijado mwana nga mabo, kila ini ningiso tena Kenya. Iti murugwa mbali mbali tofauti, tofauti. Jema mwana ila lambike nejo, wei sabu yoko lame ima yola joka yukununu yoka. Ata haka shaki, ke shaki. Ata duwe, anato duwe, nijido nga nga kijodo yi, kaya yiri wisi ya yel dino. Ito wala ngolo ngani reji mendo kia emake ya menyore njane na emake ni antapalta kenta enchesha. Nejo lewe kijana ito nguru ya mutantao na ita shayi. Mujoka danga koloro ngana kwa pali kia nyata. Mituli.
2: Ilomon longa sedini tiatu enka Kenya.
3: Eremaya.
2: Nela mari. Amugi shugunye aida lalagie na nanabu ito doko ya. Emu mbalo olomon.
4: Hoyen FM. Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
2: Ntubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026. Kiliki KNCCI. Ajogi wadidarun tarikini tomono umwan. Rabegin tarikini tomono ile olabale tomon. Nedetetena erishate makeon. Navunuru biashara ni tenebo. Tosirwa oti Uhuru Gardens, Nairobi. Erishara nishulare lelo orara saitiete biashara. Nintengenare enkariya nenye. Nitumsir customer ningejuko le biashara. Wow, ndo duwaini anani aseta. Amwe ishawari rukurot a exhibition.

0: spaces tonga lusuni ono makem tiniyo ni vinchori ya reshara ni ntoduari biashara ino mbuku tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203 927 000. Wede turikili kwa yogutu epirta ACIS 2026 niningo Mayan FM Tori Shad Porkin.
1: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. Star Times Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
2: Kabisa, good morning, iti yetu yanka Kenyama INFM, etunagajo balurisho lomono onga zetiniti yetu aldeganyo bunde unagalurisho na pasi piwo shoki ltungana gari ashubi ushwe simu ainua kenki maltungana gari ukunita na Kenya na igarasi hii airiguri kilikwai tungu ito ye SMS ashungu ito ye WhatsApp te 0785929283 kakore anadishataka yiwe kena aliki K24 plus ajugi ule K24 plus na application nindi manuti ngibindi nipo wakeno shini nyor ya ngibindi ninyana iti shipisho tenibu na itengenisho tenibu roi ninyo kulia kene kengari ye osim nindi msi ya noto mpaka ninyo nkitesheni nini nyo hene nkitesheni ya maa yanifomu kulia ke nindi msi ya noto wa jona asana nuna drama shu movies shu series nindi maingora mwena na jo K24 plus ni akunda download K24 plus merai yata K24 plus tesimu na ure biya kuna na aki yako na iti oldungani ero oldungani ujipange ya more K24 plus ndio hookup legit ya entertainment.
3: Mayan FM, Mayan FM.
0: Iki ya dua, enka kina. Kenosaki ye nita tata. Ibuidare Entiomasi.
4: Entiomasi.
0: Emmanuel Olekisemei o PK Lelion.
2: Kabisa tiatu yanka Kenyama INFM aruligyo na ya jara naisho na pasi. Toshu simu. Nuwa kiltonga na karo kuni. Engema. Pekini ukia buwa tumulomo longa zetini. Alafu ure badaya narulikia jukia kibuwa tumure adake. Tengo ito hii ya kesi Mai ya NFM niki tumure moja kwa moja. Obolo ola kashaklo lorika lora isno lariko ni loriki yuma le Jubilee. Dr. Fred Matiangi iluruwa nga mingi tesheni ya Mai ya NFM adake baike sana bo. Ni ya kure tenari shatatu mshuku kisimu ute 0702-393917 ashu 0732-992-321 ashu ni nyongu ito ya Facebook Mai ya NFM 100.7. Niende magesi ahiriguri kilikweli nole SMS ashuru ini nye orikilikuwa ile WhatsApp te 0785929283. Enka Kenyama INFM.
5: Hello, ma INFM.
2: Ninyana.
5: Hello, enka Kenyama INFM.
2: Halo, kini ngiro ye kabisa. Wey.
5: Toba rolling.
2: Ipo rolling.
5: Oh, dela ranga mwala nyo John Kakanyi.
2: John Kakanyi.
5: Eee.
2: Kamurwe jindugu yanku.
5: Adiana mudwa neo umbuwa nesho linge.
2: Yo, sholinge.
5: Eh, sholinge.
2: Neja ni nye sholinge.
5: Bacho ni mimi nye mali kini wiki de. Eke njanga jana shi.
2: Ndiyo.
5: Lala mira wano beko ya graka nyona heni lina wana jiro la.
2: Eh, buwana arudu ajo. Kumo kutungana kwa nyiro lenga lari.
5: Eh, eke graka nyere eke nyo yolo kaledo ikine diwa eru.
2: Eh,
5: weko neja.
2: Eh, eh.
5: Mero wale nye mali kini wiki de adumo na kula adumo ngara ini.
2: Ashe.
5: Nadomo nasa naje mama yonda woma singale nadomo na angango la kanyi tono marba iti iti wine jwa marabaru ati nadomo na nasa naje mama dibore marandagwa
2: ndiyo
5: mama nchiara nasa bala wale asaito tu franzi tegumba ele rongani rojo dikisono kashuri ndena ngaratae
2: kabisa.
5: Ele rongani nojo jaona renda sigira. Hello.
2: Kili ngitu yupi?
5: Ele rongani jaona renda sigira. Nado muna po kini.
2: Ashi. Thank you very much. Nwa kenge malunga na po kini ngitu enka Kenyama INFM. Eti muruwa mpali mpali. Enka Kenyama INFM.
6: Ela wani la?
2: Uwe.
6: Pero wende.
2: Wee.
6: Uwe lenge nanga yada.
2: Ipo le mama dibo, good morning.
6: Eee, si yage ninye nare maranda uwe.
2: Eee.
6: Manila jili yora rapasi.
2: Eee, buwa na mezi walto nganyo jenti ya masi.
6: Eee.
2: Niko juru nano kwa granyo kaja imente inopeny.
6: Eee, si yage.
2: Eee.
6: Kisi na sinye mura nengi jambe ya pide.
2: Eee. I don't know. Kabisa, good morning tiatu enkake nyama iyan FM mama dibo temarandau enkake nyama iyan FM
7: ilo mayan
2: ni nyana
7: dia saya rasanya
2: oi
7: uoleng
2: ibu oleng
7: entajiri mama brayo ano shun
2: entajiri mama brayo
7: iya masuk lah aduh lah rendi yang kajang kaya ini orangan
2: elo jentia masih
7: eh
2: rana yura kasih kidoko homor ya bo kaya ingin kira imentin
7: Mesha
2: ira nanya orang kai mayo lebe de email orang nakel nino.
7: Kai dah ye ye ni amela jira yo oleng.
2: Hello dua ka asha ko wakati yake.
7: Kalau nama ina yo oleng mo. Gara ini yo baru school. Anta sama di mama radin. Mama lilain. Mama jai. Mama goyano. Mama lechi. Tengi kina ngari yake na naji mama mam tendo shule na nilo. O mama le. Mbebe bala mali rono serian.
2: Mbebe.
7: Nari yake mbebe bini amuge njia. Kanga wale wongo kwa ine rigro ni nila.
2: Ndio.
7: Rigro baba la ina njia. Kanga isi stay na rigro dama na jamili. Kanda sana naji mama ngisha. Orebega rebe ulla. Wagi nesale na ramal. Wanasale na ramal. Nate ko ngine njira mege nyu amwe. Ege na mal ne yora na muru leng ngure. Ira na mal da yo ndomia.
2: Ira na mal da ndai ndomia leng.
7: Ke kra ndomia ra na mal yo la na santa ya de ye gre na sa yo la meyu. O linga ligo bro lo yo lo lotion. Ngara ye yo sa sirenge wari yo zul.
2: Enta jire mama bra kai khalu ti na muru na ji lotion.
7: Mile 46.
2: Mile 46.
7: Ba lani. Ari ya engkau iyo engkau rancu ni engkau iyo Allah ni iyo eling.
2: Poleni.
7: Asheling.
2: Aiyah sheling. Esimu na bana bayi begiru mugenya kia nuru kilogole ngoro ya Facebook tena bosi ngoro ya SMS ole WhatsApp. Engkau kenya maia ne FM.
8: Endio.
2: Hello maia.
8: Ye maia.
2: Nenya na.
8: Abali nanga kenya.
2: Aisida iyo lempi mija renya mali.
8: Yo, sesuatu minyak si jom minyak ada nyamal. Tenggara Indonesia orang ini jalan rambei nama.
2: Orang rambei?
8: Ee.
2: Ejia Marti.
8: Oh, nain lagi nak kelengkap? another alasa de mulonga ta bolle
2: mhm
8: ola sika la fedo de kumba
2: mhm
8: ndoya ini na ara na kapala
2: ndio
8: ndio na imwa ndo ne jele ibrahim na rugos
2: ole ibrahim
8: ne bona ru yanga mole iba bo no le merece ayi wa grana ko kenya ka ganya sidai
2: ah sure thank you Ola rampei. Kabisa tangoto ye Facebook nejo good morning loba ya ni osiria ni ronka ijere mirampei ya tia murugwa sinya. Ema iya nengkake nyolengi nyiroro ala loe borna inu wakene enkema. Irmasa imojo o murugwa po wakene ngirigiri po wakene. Irikito pasta Amos ole kinyuki. Najoki po wakene nyito amwike nyo. Good morning. Asho leo ola rampei. Naroro yole kinyuki tana. Lalasha lai lobo na msalibie tana pasta kinyuki. Asho leo ngaketo rikili kwa kwa ime ngoto ye Facebook nejo ngoto ye WhatsApp. Wana SMS nejo good morning Mayan FM ni mama Sian kutoka Oiti na waamsha my lovely mom tenebo mbavalai tenebo ngapotaka inei ngampo wakin ole kikait po wakin ngampo wakin ole sitat na watu wote wa Arsenali na yugi amkeni kumekucha asho lengu mama Sian na watu wa Arsenali Frank Solite ya misikia mzuri. Good morning Mayan FM. Marumbita nga kenya Mayan FM. Itobirakena gara na inu wakin kima. Ngara ini po wakin. Nangka mpo wakin. Ole sulio po wakin. Nangka ngole masito. Olo dokela ni. Unto ye po wakin. Nungi dongi. Na mama timo tolda. Mat very good. Apo tena ndo yungi dongi. Awe ajo kileo ni ile siku. Good morning Mayan FM. Nijarumbita nga kenya Mayan FM. Tena kenya tuko pamoja. Na iromo narama asai po wakin. Le longkoro kori. Ajo kiri kito mama malanto. Mama malanto nasha. Sankoya Mike Sankei tenebo Ben Sankoya nejo kajinano Sangida Sankoya na rumiru ndati wini yungkuriye nito tidialo ekilgoris kabisa tiatu ole tayari shatani miado na agaldu Solomon longa zetini
9: Enka Kenya MYN FM Ilomon longa serini tia tuenka kenya
10: Eremaya
9: Nela mari Amugishu kwenye aida lalagie Nena nabu izodoko ya Emu mbalo olomon
10: Mayan FM Ewangan olo show
11: Ewangan olo show
9: Olaini ni ngoni No namba sidan na ingwa soko faster Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumo

0: You don't have to live with sensitivity.
1: Mayan FM.
2: Ara xia le die lor ngoswa ani ningi ro xia ga mayan FM na isi da yo yo war ma nyara la musenge mi ya re nyamali
3: ta janga na Rosemary na le John aje mu lor ngoswa ani ningi ro xia mayan na yo lo mayan na ra re re ta
1: mayan
4: karo lo le moy joy na je ke nanta na no ningi ro mayan na ga yuwa ga na joger ma sai lo lo diyen o landa sigara da lo lo ngata may no ningo na mayan mayan FM mu eden ro ke te patro le ndo lo sho lor ma sai
5: Mayan FM.
1: Enkiguana. Enka Kenya.
6: Kabisa tiatu enka Kenya Mayan FM. Merisha roshina nikijo enkiguana na tiatu enka Kenya Mayan FM. Alaigani tikita mobo lusu iti sanabo enka Kenya. Arolikidu ajoki ure baya sanabo onusu. Negibunu atumore olariko ni loriki yuma le Jubilee noti yankesha olorika lorais ore minister liwapa Dr. Fred Matiangi iludua ngama ingitishini ya Mayan FM taa tayari pe ingilikuwa nishore nikilikuwa na maswali niki ni ningisi nduwatu na atatankara kiri kore elu oshole Kenya niki yolo wajoka anolo itoduko ya atisias elu oshole Kenya kiludua ndo kitu kumoko lio tofauti tofauti kiludua rongolongi na lusuitia gara ina na jo United Opposition asho koloti enjote upinzani ayo ngoro nabwisho nite jopa ashwiti ya kijawalo walo shole Kenya eke ya gendai kadide tobo pemi kipunu nyingi ilikuwa Dr. Fred Matiangi tena agata na akibuwa ya kijuo kadide tobe na wapena tejoki kiludua siya gara ninyo ya londo kwa ya rongolongi na lusuitia ayo ngoro lutongana kwa hili ya marie jetu ya safari kiludua Boitare Bishop Margaret Wanjiru tena nga Nairobi na tienke sholori kale governor kiludua sitongolongi veo shendumo na rapudagino te urubunge ile kiharu ndende nyoro utita na rasini nyobolo lukana kwa gare ngoro lori ka lorais tolari le 2027 ura guest yeti na kasabu kolenga suge nitana nga rati yetu wa ina United Opposition iti lukana kwa ujiru ho yara lukani lage jor mol urubona keji keka daru kuli niti ilo utitaya jiki yolo lukana lage rubeponu wa wanida pash kura kagirisi ilo jiregi yola joka baya kolo nekipuwa ningokinu nekipuwa esiete nebo omaya kentaya lukani ubo niyako ta tayari ure sanabu nusu na keke ngama Dr. Fred Matiangi utiengesha ulurika lorais na ulariku ni ulurika yoma le Jubilee nitokisi ya kuhuri minister ilio pale ulo shole Kenya na ulongani ilio lore niya kutaa tayari nikilikuwa no maswali ya imiungkutu yange Facebook Mayan FM 100.7 ure namba angi simu na 0702-393917 na shu 0732-992-321 amwe ikili ya kajiri niya kukindirudua na hati ya tuenka Kenya ya Mayan FM
7: Enkiguana Enka Kenya PK Lelion aka Seta Kwenye Tiatuanka Kenya Mayan FM
8: Edward Narolo Lencho Shoy Nani ngiro Mayan FM
9: Taji Susan Amanyo Lengo Mei Nara Mayan Ereroro Reyo Atarero Yo Mayan Oleng Nige Norirondo Grisidaina Aremeno Iro Ya Mayan
8: Angara Jokir Masai Bokin Talolunga Ramani Ningo Mayan FM Ana Angara Gine Ereroro Nira Baya Kiloko Bokin Longka Ulele Terkia Zwa Yo
9: Amanyo Ningo Mayan FM Olo Sholambo
5: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show

0: Rabaye sauni yanga kenya te kuna sa yanda anda mara shonka kenya lani ngoni esiana la muna gala gadaisha ngongre mesongur kiyo la muna maa yin FM hoi maka holda gara Fred Matiangi na kero erejo nage Matiangi njere medi maipilo nage seregali anyala ke rama sai la shosamburi kisho nyana dala na raki dere kaundi ya samburu elima jo ya mbae nage to tona katukula erulimo na jo lehudu ni shamo segali anyo haka katukula ajune nchero rana kishu nage shiagno biru nage doko ya alanga na kishu online nini ngoni ito na kishenda bado ruke siku ya kotini be buna kai da bawo munyu munyu na kai ruke ya kotini be ile lari koko imu account ya samboro tena bosi ruke lari kona ke ora na ke ba na ke na ngoro sipata ora na ga pero lia jo kino na ke tibari sho na la ke lo para ko be ro na ke sipare nye tena account na ke samboro erle mosi lari kona ya jo ora na ke tongolo na lu so ti na account na ke samboro a shina na account na ti ora mani na le moy ko be lo sa ti lo chole kenya na shamo ke shigeno la bali dangara na do egena na egena nga sara ni ndi mu dona ba bata ka tokol e grab gen ki shodona bati sho e mu na ge seri ni torono ne tera nyona ba ninche to ngol na lu soite a sotu imasa ola bali ngoli ba ko mo linge e nyogre na ga shugo se seri yani te shira na ga ora isili ba Uhuru Muigai Kenyatta online muni ibangu na ndaka tamati ni imagia agilona kora isuli amuto alimajo besha biro nasa lomole mesha kno ka tokol dangara gyan kanyirna na ata ina yulukini na ke enko pisina raninye egrari ko na ke loshona Kenya lomona jo ro barpo ho loshole Kenya ena ero bare kanisa ilo abinyo ko be Kenya ila likolo ri upinzani oro kana woti serikali negra poke na ingoro ngiranye ko to oro likoni hogra kalo show tangkala jengko bisinara naga taka diba emotionale Kenya makanasi ilari ko ni tepati show na bidana kan barakan kulugoni rangka jina kan ma tin bu sero marana ko musyo sero na uruna ra bali te emotionale Kenya rong kulug na lu suite erli mona jo ke chana gani bu na kaira munyur kan manyu ni sedega to kula esola gana gani bu na ni bu na ka gro ni nyember jingeri ko de emotionale Kenya a bina gen kiroshi barara bo kitoki na bu na ka si shuri e gana ka ramate ilo abenyam ko pa e Kenya na wo line ngoni Ebangwa tina gatilari ko ni Fred Matiangi alima jo kero na ka parane emuri na ko lito krata ngama ilo binyina mruwa yelo ya jo kero na sinyenge posha na grengo ni ko lo shona le Kenya ena rais munage na bosho ola liko na leo pinzani emuri kama le jubile tenesi dano mashine ni ola ni moni tena wye dengre sheni na ka ishole lo mon oy maga Matiangi tengutna tosai na bonu Yatota ola binyo lorika wira sheki oriko ma di DCP David ola palesina serikali tangkara gani na sereng kiong mingani anyala ka ilo binyo kaunti ya samburu ingeshu na ragdere ipamuna ilari kuni oriko ma di DCP alimaju njere mesha kuna vipona ganga jama angur na serikali na ingeshu nemegra apik barata apashwa vingiroshi yu noto ola binyo negri na kaironyo tohikina alia menarikino
1: juzi katika samburu kaunti defali ya Kenya ilichukua bunduki ikaua ng'ombe ya jamii ya Wamasai na article 65 na article 40 inasema the role

0: Kabisa njene ni mbada kuna saiki nandaka kuduka la inigo ni so mganda imaldeka nito yu ora obisha na wala inigo ni good morning.
1: Good morning.
0: Yes, rasubat.
1: Rasubat kabisa.
0: Ehe.
1: Nudiyanga kanya sida yulenga.
0: Ebae.
1: Na mayana.
0: Mm-hmm.
1: Na tiendi yankai.
0: Ebae.
1: Ehe, rodu yankai nankai yegra arije nebo yu kabisa.
0: Amen.
1: Roti bodi yu neboli.
0: Mm-hmm.
1: Shom, kipa nangu dede ni.
0: Yes.
1: Nigi upo.
0: Ehe.
1: Nitibi yu yankai.
0: Ashe.
1: Nijilua kashu yu kini.
0: Mm-hmm.
1: Injo nengai anashire.
0: Ashe.
1: Yes, kajanga Kenya ino.
0: Nesi njana yule, mkiarabi mm-hmm. nyamali. Mm-hmm. Kijira kule nga yana she.
1: Yes.
0: Sideto kule nga Kenya, mm-hmm. kinyure sidai. Nikita pola itori ya ni.
1: Amen.
0: Nikijo misisi yeso.
1: Amen.
0: Hmm. Alas nila ni mwulani silina ajo, ya nasubati yule.
1: Mm-hmm.
0: Tiwibo kene bena eniti, nikijo unare karibu ni sana atuanyo.
1: Oramatie.
0: Atu oramatie.
1: Yes.
0: Eno londo inikiti.
1: Ijumaine.
0: Ijumaine.
1: Mm-hmm.
0: Nikijo unare karibu ni sana.
1: Sana.
0: Yes. Mm. Maria Marnadi nebo. Mbaka saja.
1: Mbaka saisirendama.
0: Mbaka saisirendama.
1: Mm.
0: Na shama ruwa rana robi oleng.
1: Yes.
0: Ruwa rana robi kabisa. Dala jiru shon kolong. Oleng. Oleng. Oleng.
1: Mm-hmm.
0: Na usha kiduyan kolong. Neme sabugu. Ne ushu siyan kolong. Neme sidano.
1: Mm? Sidano.
0: Sidai nolong.
1: Mm.
0: Nirugu sidai nolong. Ajo na sinano na. Nenyori sese ni by the way. Enyori sese ni oleng oleng akidu basi.
1: Kabisa. Nyo.
0: Na olong ibai karimu sana maria manari nemu mpaka roi narishara kumu ngbanu shamar na online ngoni na ari ankaraki nyo
1: tenkaraki yore ni ngoni
0: la yes tenkaraki to ye tenkolong edurara ye pekitiene na itisini ankaraki to yo
1: kabisa
0: tenebo sido lekaake itisini ankaraki lekaai nya enini ngoni biro mugi atareto lekaai nini ngoni nitu mugi nya atutai sa yingine la nini ngoni ninta golo lo lekaai tungani oyo nyo engita golo ro ino yulajo kemera balanga rajo ore sengene inyo enkai sekenge
1: yes
0: mm. ornamye sengena yeliki na sa ne sengene kaja
1: nai
0: nai sinano karibu sana maji mana ne bure kuna site roi ana kenya kaje ngarna yola shilengiren
1: na jina numa siata aka normedishi
0: ni yuna de karibu ni sana atwa
1: oramat
0: wale Facebook andas kama kwa kawaida
1: mm.
0: mm.
1: shomagine weji
0: mm.
1: like
0: yes.
1: share
0: mm-hmm.
1: and comment
0: kabisa
1: ore neba unasa
0: mm.
1: uone isumilo ilikweli no
0: kabisa nasi lukaja na mwale silingi nasi lukaja homo na nyongo lang lukaja homo ngo lang to likiju ya nesho mungo lang
1: nerondwe ngira anyo
2: Olaini ni ngoni, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura neginjorubia ni teleleki. Ronyaki, *577# nigia lurubokso boti atwele. Uri telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ironya *577# nede maini la isulia mpesa isida. Tere shara doropo lingi.

0: kabisa ngere mbara kuna sai saa mito so mwana ya malaka ni wara tomono mit takuna sai ria na ganyo laidungu ni karibu sana toi manye kisiyari nga jokanyo juu ya nkaita na ganyo nini ngosiyari ya na juu ya nkaita na ganyo laidungu ni tembugo doji ejere miyato mwono na apisha na naudo kanyo eja nkajo laidungu nejo unasalala baka esu mani nyake wale laje ni waltau alangu nukitimpo wa oke na atoronu waling kanga yudu marajolo ninye yaani kilo shi nikile jolta ilinu nile jola laje ni alangu nyo alambo kisogi kanga seo yudu marajolo nyo mba olta nejo kajur nano olatari ndamunot nata moltau ule nkai na kajur nyo
1: ndamunot oltau
0: netim oltau kilo sa ingine na wadu kiliro na ndamadoshi amono nanyo oltau na olalejani olta kishilikile ndengenjo ngiruaro ne metai na wadu sa ingine ule kita metai na oltau ilinushi kuneja etemi pedolta nero tungani usiligayu amolta nyanadoshi nchina na pranyo pokitoki mwijidoshi tenyaku nishin toki organ arafero barimusho gaya piyako mwoshiro oltau eshamonyo eshamol tungani tubu ajo nchina oltungani ninye nchi ninye betri ninye pokitoki nena pere jo kajira nolata rin damunot nata minyo oltau ana isiligayu oltau doishi amanya natoki muj na wala laje ni oltau jaya bila oltau ni esramba oltau yu naja wate leja
1: yes
0: na beji ori nyaki kitutu wake pm pia wala ke pm amukilo shi ure ayima jepe yye irumdo urungo leng jyo ilanga neju neju neputu nyo oltau lino tabua
1: yes
0: amuni nyana anyo wala leja ni ninyo deji eju ngulo uwasa mo shinda munut haa
1: oltau
0: nishu eju ngulo uwasa neburunye nyako nola leje nyako njungal oltau nola ni ngere mikaja pe miki la ka fiki nyo atua shida toru ba oltau na njuri nyete me toru na moju shi nje nyel masani nejo engogu nare oltau engogu nare binyo
1: oltau
0: enya mo naro ki nidol nidol la ki nelo nyo
1: oltau
0: oltau nyako na ngo nyoku nonok njunga pe mela leje nyo la rali no amalta na bugutoki jo oltau amu ni ngosi nede pe aisho ba gutu ngani tedisoroto ongoro yenyanak tedisoroto ol ngana yo longi asin enyanak lawo na waram ke rijan kay kay sho ba gutu ngani tedisoroto longi asin enyanak ongoro yi enyanak o tedisoroto ngana yo longi asin enyanak ngura na ko lay nimu nol tay no be mi kilej ngura ko tan no be mi kaja be mi kilej jake amre jono la de ni kare mi nyo kare mol taw pa kay sho ba gutu ngani ora pa idi barre mol taw na sho ba gutu ngani tedisoroto nyo ongi asin enyanak ongoro yi enyanak olngana yo lenyanak wornam rejo lanka yo lajan yo taw kumbe nar nyetemi ogi eyo lanka yajo nyola lajan nejo natem nyo na nejo natem ol taw kejir ndamunot netem nyo nebi ol taw ratili kejo ol taw ruwasa kejo ol taw enkiba mashi bin ngeji kero ko taw kero ko nyo kera ko taw umbal taw yeti ara do masange yolo kera ko nyo taw ni ne xamo erokan pokin ento fodo bagana kaja alama ne na be jang kay katte mol taw ngura no la ni mo taw mala la jani ngura ol taw mu nyo wala la jani min chake kle min jay kle da bu ngol taw linno am ko be jang kay katte mol taw o pa o re be re mi al taw no ni ngi do re siroto o ngol sey nono ne je si o de solo to ol ngana yo lon ki asin enyana ol tawli gi bisida ol tawli gi pik e wedi ni sha ol tawli gi pikever na ne ne bi no
1: janam
0: na yi dal to na gajal ramu ni be ji te ko tawni rab nda do yol taw to do
1: yes
0: o na sa gra ju nda do taw ki le wadi ol taw lin ki le je ti do ni nda goru no ngoral taw no nasa ni yo mayelo na ke gidi akalta ginyala ke ni gida ganyo ni lebo nanyo ni lebo lota na nyeba de ni jita ndo malwa ni masa ni jo ni lebo lota kay na jo la ni ngoni ibali na nga ya jalo la jinyol taw ni jo alango ri mpok
1: yes
0: wala la jinyala ngnyo ndo gidi much basi ngora na lota me kilej ngora walta lino me kilej a kcc

0: Asha oleng asha oleng do na kwaya na jodo ka nyogira mbake ni ye ke ji embi so la ma yana kwaya lo smol da ba yo la ni mon sankapi ta ba jodo yo sa ngana ngwa ka ni wara wara ko ri ni jodo ni mon ya kshana jodo yi ya ra afrik jodo yi ni media max waves mo sauti mo yo sho mo play store ra ke app so download na app la ni mon o di bi hare no te si bo na be ni nesta o tu lu no sku mambo ka na media max waves ni ngoma yan bo kire shara anake e muna app ni jodo ene media max waves ekinjo de na app turumo ye siaino skuma mpuka yako tesi dano lengira kaid ni maya pole pole te wiba kana bele niti mi ala ga jajo kimi na apana yari na app mi ara njere jini rije jo ho kaid la ninga jani ju du radio a a yara yina app tesi muno yende lewe siaino nende la kaid ni yok te wiba kana bele niti
1: Eserian.
2: Serian ake.
1: Nene nkarani stream kama boss. Yasisho de K24 plus bundle 20 lingini digita mo miata ke Esana show.
2: Ehe, imagine Esana lulunga miata stress bundles. Nidolie na naninyor a cinemas. Single legend, gibindini ongera, ovulia humo.
1: Neme nake, inde maira sapo kapi nitum 1.5 GB enkolong na show a 24 hours 20 lingini domoni na udo na udake.
2: Ironyage *544*24# ni room K24 plus bundle kiage Safaricom nindero ainosie esigar emutandao. Download a K24 plus to Play Store aragi App Store. K24 plus hook up legit your entertainment. Terms and conditions apply.
3: Ropo Lomon, Jemayan FM.

0: Epa e negose a cholen do Ross Muhando. Na bodi na sia bala los ngolas da yelen. Ojo do Yesu taboro yoki. Taba yana yo satre na yamala kan do yo oraja.
1: Oh do.
0: Yes. Mhm. Yes, e chara next da yelen ki jo.
2: Oramati.
0: Mhm. Ene mudi?
1: Oramati.
0: Mhm. Kai gendre nyungu do oramati.
1: Mere runya na re mama.
0: Mhm. Kinder na mama?
1: Mere runye.
0: Yani, ya rabu wani nene lajo?
1: Ingira yini.
0: Mewere haba yoko lakaila haba unwa tijangu. Mewere yoko lakaila haba mochu.
1: Awafai.
0: Na angoben.
1: Hai.
0: Yeah. Lungun.
1: Tosho ziyage.
0: Nore lajo lungun. Nore lo tijangu wa duwani ya musima. Nore lajo ni yake rayon kwa shokenye.
1: Mm-hmm.
0: Ya menyaraba na kijenye na siyage?
1: Aya.
0: Ya. Ya menyaraba lajo elanye? Ya
1: harayna.
0: Mera amene duwa kipi lakai rongani? She. Nijia kanyo na? Yeah.
1: You get a bunny. Medola
0: sana. Medola na vega kana. Hake. Mara kuna yuko loishu. Amar njibu ni yako na itua ndege agweni.
1: Mingi
0: la agweni. Mara kuna sile mimi. Mm. Ame kwenye njibu ya sini olumi. Na shi bejeru masali miki kuto inyo olumi. Na wale ili yuko huku oishu. Nige la biur. Mara kuna yama na ingi mkwenye.
1: Yes.
0: Mm. Na vega agweni. Medola ye miki yola jike. Kya kwa lkake. Mea nene kentas. Nene miki idni kiyolo. Kana.
1: Mm-hmm.
0: Hei yedu na mama mingur ya ngayi mingira lako mingira baliki na mera yeba ye meta
1: yeba
0: ye toto na ito miraki
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa ngayi inegi ya marwe mingita ya marabagu wangita marabaliki rarna
2: Engudi Oramati.
0: Nasi nemo kau disini naju nengke boko, amu ada dua yang keraja apa? Nara bawa orang berdua kabel lari nonton monongan nonton monomiet, dari wangenu.
1: Yeah.
0: Dari wangenu.
1: Wangenu.
0: Laju apa? Nana juru dengan kuliah boko ni megera eronyo.
1: Megera eronyo mama
0: dah. Mama dah suruh ni mesti jauh mama.
1: Hmm.
0: Ya dulu lah, anak buah mama yang dari luar lainnya, kaya belok lelong orangnya. Nanti terus ni juru aja apa? Nana, amu? Kaya dari silomo nanyo. Ungguliru. Ungguliru. Hmm. Pa ya sayet abi tumuraga
1: mhm
0: kana wes tumuraga ya sayet
1: mhm
0: na ola raga de mane dirba yina ya mission ne kaja de lo ne kaja
1: abulu
0: mhm na o maro pe ne nyelaga ka sra neja
1: miklo
0: mene mik
4: toto ne robra
3: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa anga yine ya marwa mene ntanga maraba gwa nta maraba ligrarna
2: engudi Oramati.
0: Kabisa ma abeno ha osoko ni le soko fast wala ini ngoni makuwe yata ere masa humo na amertai
1: mm-hmm.
0: Tile soko nilenyo
1: soko fasta
0: yes ama na emidi yengene nge kule
1: mm-hmm.
0: Emidi ya machine doye ya kaosh
1: yes
0: emeridi yiltanki isa pukin
1: mm-hmm.
0: Emeridi doye tukutuki emeridi doye ara simu yiku na smartphone
1: mm-hmm.
0: Nia yolo sinija janga tufasa ingine ni doye cash le soko ligele nyo
1: le soko fasta
0: ronyana star 577 cash wala ini ngoni pijungu lo soko ni basi Bidumugi ando masana tinyo, atua.
5: Eda agarumoyu TV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, inininyo Mayan FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
0: Right, nana doi Media Max Waves. Nadi nuyala idu mo ni show mo doi App Store, ala K Play Store. Ni download na app. Ore na iti yesi ayino. Tuwe boke nebe ni niti. Tishvanga na yema yon. Ngubu ni njana po ken. Na app ni kijio ene Media Max
1: Waves.
0: Mo sauti, mo yo.
6: Mayan FM.
4: Mayan FM na bom point na bishana enini kuzo yuk naro county
6: tena Mayan Mayan FM Mayan FM na bom point ile esumizo yuk Kajiado county
7: Mayan FM
8: John King of Music.

0: Tumisang kaya na siya. Damaya na yun. Keto ripo, ito yun na siya.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya muruga na rangar, tatanish, muruga na ibal, muruga na rasa ka research. Olopeny.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo weni atu angisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lau, na irikure. All tunga na ona vilo lo shole nye, saki.
1: Ti atu angakenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biyaku. O senetai la gora ka silino ibiso jeso jagor gavane ningwe na shomara na na shomara tendo kitu
0: kio longa jumatatu para beki jumasara manare mezo shuso ngwana en telegene
1: kakenya
5: erepaya
6: basi ndari gine na rato moni uni ashito monoguni Monokuni, Altariki, Olapa, Letomon, Olari, Longa Lucinere, Otikitam, Oile, Eshino, Olari, Homolari, Rado, Olari P.
7: You isha shong shong, are
6: you? You isha shong shong. You like just say sit, Nage, Nadusilla, Naratigram, we sit.
8: Nigidia to Lele Mayan. Ile Quakati. Ile Masa, Ile Siko.
7: Nigra Guanzajo. Welcome back.
6: Ashole.
7: Erigirar masai ajo koredi oldungani
6: kwa omudu oldungani amuge golda doshi rwagara doro ni wiki musima
7: in fact erejogi neje
6: tarengo langa dokoya
7: in fact erejogi neje
8: mawotigi olalasha lagi
7: nigi ala evident
8: mawotigi olalasha
7: lagi erejogi ni jogi yake yo
6: eshomu
7: musi tuambie yo
6: kwa nini
7: hatutai kusikia nagira kajo giru masai giru oldungani alodu
6: giru moruo
7: itia giru alodu
6: agar ada bangkisi ayah na erusi, Allah shalat. Agar ada bangkisi ayah rumah dik.
7: Yes.
6: Oye ni rogua. Jo sida mu jo sida jo kebal desa ya mu. Oye belakangnya dah pangku. Mungkin dia nawan yang orang lagi yang kerop. Ungkiri mu dah. Allah dia ni lari yang kerop nama ya nari. Ni tinggal naik itu siay. Ya na polo show. Olo show lo longa. So mubangkiliwa na asa talonya hangai. Era bantu muridin
7: too much.
6: Era bantu muridin kumuk. Ole.
7: Roma sai ito ningura
6: agara denyo roma na masa po.
7: Yes.
6: Iya karibu ni doi.
7: Yang
6: kang ole ko ba to na era sarasa. Te we yolo dia na era sarasa na Rock County na Rock Town. We know it in Narok Town.
7: Yes.
6: Le ka nyora to monumia lage idi nyumba.
7: Idi na era sarasa.
6: Wasili zangangai.
7: Yebo.
6: Ina radi shubili.
7: Yes.
6: Na dona grebu na ronyo rangai amo te na ron mare ne.
7: Yes.
6: Dona sa sinkin wolling.
7: Ni
6: kwa mana di CIT.
7: Yes.
6: Ne ago ero mana mase wakin. Ya gonda dikin tikita mo ile. Ola pa le to monobo.
7: Lo masai idoningo. Ni shwa gendai invitation cards. Kila era sai kilo la ini ningo nye nenye.
6: Pi.
7: Ora ge beji kailo ito na era sirasa.
6: 26th.
7: Yes.
6: November. Neyako inana kwede kidogo. Neyako na inatokitina imine kidogo buwana Olenki Songwe.
7: Yes.
6: Neyako ore mangagi anapore siyere nenyu kanda inu. Mgala kwa reka Songwe.
7: Yes.
6: Neyako na unekwede. Neyako kutene na kidogo. Lena olele kumungi yanga ina.
7: Wow, kigira na kajo pongezi.
6: Ashe.
7: Ni gracias yo nage kila laheri.
6: Ashe oleng.
7: Ukijipanga panga iyo. Kebunu.